0: yena pola papa lo ba tiru were ile go mm ke dum be ni wa pola papa ta gini ti wu di ko
1: mm
0: ogo ni oba mo chiro polo keri lo ni ene yo be ra kam me ga ni tu
1: mm
0: ta lo bi

0: donc redake han wen wanata kelo botu kopo ba New Jerusalem Church atekre Pastor James Ogwang na ye kelo botu ape ni na tin nero
1: ema sema kera ba na ko haro
0: Te gare ni wa kai bai bai Pero tikito
1: Ba ngena mi gei tue
0: Ba me yo Poi mate Ba
1: ta mo na ma ma pila ne
0: ha Ai wan put put mo to jo bai in Wen tre di gina che la wan mir nge Ulo wani tu ba la petwere Timajo tu ponkiri timarreshu kiken Lo wane lo mo ponkiri neg Lo mo ponkiri onyo remo Bro lo mo ponkiri timajo jog Bro lo mo ponkiri timayak Jamitia ti ye pola resho Eno we ha wano tu ko hechani Wano tu ko kunu pibalwa We ha kemo ma ho bao miyo kor kwer chwe Chakanaha Yo kwa tora te chwe peti Jami ti ubale poro petwere Kajini tim research te bebeye Ping peneno jama ti poro Chuni Pingo Wano weho yu amiru wano lovi Doho tu lobu yu apemiru wano lovi Weho yu baati wanga me petwere Chinyu baati chwe Danka wan po ye here unu Wan po ye hu tichwa Wan po ye hu watwa Wan po ye hu kirewa Karokene ba podie medwa wan podo medekre kanyu chana mano sote lokene wan miru ngeu ngome wan tuti miru tiu ni mit ba wek yu racha wan tu wor yere lila chwal wei pashu manu bota Christine me ti pashu ite chwa ukusha me no beno kre kare me renyo ba ba mere me nana loke yig dong tia me otum ne ba dang miru mede me kwe chunjo me pashu salar wokin Christine check the family menuti do ni malao kana check the jodushi menuti pashkano ba mer mede me kwe chunyu kare mana menu chunyu tie chwe aga mu chima reo ke kenelo hello hello
1: atia winyo ba apoye tu tu winyo ni
0: po mai
1: Hello.
0: Ade wonye.
1: Eita.
0: Abunya.
1: Ni siti lokede sam ojene ti ago chimo wankan. Hello.
0: Ade wonye sam.
1: Haven't the upweight to 12 to take a chel kedwa. Poye me jall ci wonye ate ha tena.
0: Poye matek.
1: Ati teni dinama unity ko bo bel lok ameti ati teni. Manager mago dung kia ti manager wa mago be da kemo ba ko wa tenni o ba dung dung ki ga ta ka ka da wa moro tam ni mi re ti globo ya mo do ki ja ma ka ko ko wa ento wa na ja ti so me ni o ba mi re ni o la ho ko wa me tenni a ju ka sel kre yo me ye kan fikri juin juin ruñu warigi ruñu warigi ruñu waj ruñu ko dinagi lekni o bami ru kwe juin jatek kare sel kri jo mege wa medan tie buj mo dan ki kuma to yu buj nono bo pe ko mora me gino timo ballo ra gino timo lego na dan ki ni ki shaba mi ru tuni kom gi mo wek dino yada o kai kanasha
0: apoy mate
1: lego dan ti monna yaj ba da miru gonji pien jok jawani tieti mogo kedi dano ne tuwe na hajo shele monna me yaj we mogo ya kam mogo to kedi mal ko ngogi
0: apoy mate sa
1: na da ti mi ki shaba ti ni kondi
0: apoy mate
1: ngani gina chela mam ti mi akobo gi genno ba bible ko bi wal bu me jabule ni genno ba no ti ni ber karu gennu gi norodishu Pola jo wa ichani o shibu gengi kabira ria papat eno weko peoto neno kisho bangi kongi kye nuo chunga chikile tamario yuari
0: eh sorry sam peda niango motimi chimiti ya meo yako but of course wano kubunecha waparu ya riyo nung tiro on sorry tutual sam wukitiko bugina baya tutual chawa watie meo tumuko chawa nido yini wekline

right right on radio ati ngolo ngata nen tu pie mala petwere mono puro pero paka meno ti radio pa fm kakana puet twali na meti pakano ku ko chuer